na woto no soro ti sa se ko wa twa gini sana bo sia na me woto wo sia wati ifu ni ni from abo na bo sa ke tia si di e wonder so woni.